Number 4, umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa nesizungu. Ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3, i helper for the first time ngone happy Dukisi. I helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo zenu vuka lo mhlabeni.

sawangena ku worship team ngazi umamukela uJesu. Wozani ku Jesu. Uzawa asharwa ngazi umamukela uJesu. Wozani ku Jesu. Abanye bangabishop. Abanye bangabapastor. Abanye kuba ngabavangeli. Kodwa ngazi bafike ku Jesu. Bafuthu. Ulikala. Ukuhlala esotwani. Ungafinyelelanga ku Jesu. By the way. IBhayibheli lithi la sifunde khona ku John. Angithi umuntu usephumile. Phumile umuntu manje. Mayiphuma nqana umuntu. Uthi ke uPaul lokho kuhle kuyabongela. Emehlweni kaNkuluNkulunkulu umsindisi wethu. Othanda abantu bonke basindiswe. Bafinyelele ekulazini. Bafowethu njengoba silapha workshop sizokwenza intando kaNkuluNkulu. Njengoba ubona ngekho ngisho kulodwa igama lesonto lapha ya. Ingoba sifuna abantu bonke beze kuJesu. Bangaye emasontweni. Angisho ukuthi ningaye emasontweni, ngithi ningaye emasontweni. Ngiyokuchazela masiphuma lokuthi ngithini.

kulendoda kuthi uJesu igama lakho mayekile bafethu uma nje ukeba igama lakhe uJesu manje ngifuna ukwemezela lo Jesu ke mfuka amasinga lo Jesu lo owathi ma elenge isiphambanweni sebemthathile bamfaka ngaphansi komhlaba lehluleke iliba ukumgcina lo Jesu bafethu sesiyathandaza lehluleke ithuna ukumgcina njengoba unusakhoza umuntu nje umathamba akamhlophe phansi njengoba wena usathi hlabini is the way njengoba usathi wena kumede is the way I have a different story in South Africa there is only one way There is only one way. Anadamu. Ukuthi ubona ipesa ngakhe.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kuwe. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.

Basikhona amadoda amkhulu njengoba ngikhuluma ngiyaprofetha. Bacanga ukubuyela emsebenzini. Ibandla. Livimbena neyimali. Ivalile. Uthi akaswitche lo mfundisi. Bayamvala. Kwaze wafaka umoya abazali ningamsupport. Bethi kuthi abantu abaphethe uSathane babekwe phambili. Kuba bazolawula indoda enobizo. Njoba ngile amarespect ngalizwa iphimbo likaJehova. Ngashiya amaphoyiseni angi-influensa ngomuntu. Wakhuluma nami. Sizwele moyo ingwe. Kodwa kwento ezoshintsha. Sizo selula isandla sakuNkulunkulu.

bazofela on the pulpit. Kwenzenjani? Bazalwane, bathathu laba bantu. Kona umuntu onebhedini unomthwalo. Owesibili unedesire nesifiso. Owesithathu unobizo.

Sabela. Yabona mawubiziwe, awuzenzeli lo nomthwalo lo nepadding uyazenzela, kodwa lo biziwe uyenziswa. Baba, udinga ama bond servants. Ufuna abantu abazoba impopo yakho le Maritzburg. Irrespective uqhamuke background enjani, noma uphuwa, noma uzalwa ngaphandle komshado, kodwa uNkulunkulu ukhangela inhliziyo, ukhangela inhliziyo, ukhangela inhliziyo.

basasaba abanye baqalaza izimpintshi zabo. Angibizi izimpintshi la, ngibiza umuntu othi ngibiziwe kodwa bengakashini nasemsebenzini. Akuzusho ukuthi shiya namhlanje emsebenzini, but I want to give impartation. Sphakamisa isandla sakho.

0: ọ̀sọ́ mẹ́mẹ́sẹ̀ lókú yàgbọ́ sí ìjọ.
1: Niyazi ufuna ukwazi ukuthi ngitholakala kuphi? Ngiyatholakala ePietermaritzburg number 285 kuBeck Street, njalo ngo-10 ngamasonto KwaZulu-Natal. Kanti abantu baseGoli njalo ngeviki lokuqala enyangeni kuyiSaturday ngisuke ngikhona eKempton Park Civic Center. Sabela uyabizi.
2: Sisebandlela umprofethi uMagejageja lapho sozwa khona abakhethwa beyifakazela ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo nomprofethi zibe seyishintsha kanjani impilo zabo.
3: Kule minyaka le idlulile nje bengiziza ukuthi nebengayena umuntu lo yengibona ngiyena, kodwa yabo sengiyifila njengesilwane yabo. Ngithi ma ngihamba nje abantu enebangibuke nje ngiyenye indlela, ngazi yabo ngize nginyenyeze ngithi mina ngeke mhlambe ngesilwane noma ngeyini nje, kodwa nginete ukufika la ekhaya ngasebenzisa insebenzelo zamprofethi. Ngasebenzisa kube khona into ethi angithengele isibane seblue nesimhlophe kade nganginanje. Ngikhuleke kuzona, ngikhuleke kuzona, ngikhuleke kuzona. Ngaphuphana ubaba ngangakazi ngimphuphi.
2: Okuzalayo noma
3: ongizalayo, ongizalayo qobo washona ngifunda u-grade 4. Ngathi mina ingeke kushuthi lezi bani zasebenza. Ngiphupha nje ekhuluma nje nami kamnandi nje isixoxa nje isixoxa. Ngithi mina ufuna ngiqhubeka nalezi bani. Ngithenge into abadilika nensebenzelo lesona sa-R100 esipinki, ngigqume ngiphalaze ngenze konke ngenze konke. Niyazi ukuthi mina bengasawuthola umsebenzi, ngaxoshiswa umama ngangisebenza e-laundry. Ngicabanga ukuthi unyaka we-5 lo.
2: Yeah.
3: Ngingasebenzi ngingasebenzi, ngithi ngiyafesa ngingaqashwa ndawo, ngithi ngiyafesa lutho. Ngathi ene ngicela umsebenzi. Lo mama lo ene lo wangixoshisa nje, ngangingazi nokuthi ngenzeni, wangiqambela amanga kumlungu esho izinto ey'ngekho. Yile kwasuka ngalowo nyaka loyo, angiphindanga ngaqashwa ndawo ndawo nje ndawo. Ngile ngifesa ngifesa, kodwa nginete ukufika la ekhaya. Ngutholile umsebenzi.
4: Uyaphila khehla lami? Baba wakho wakushiyela into eyimfihlo.
5: Yeah.
4: Le nto yathathwa yayobhitshwa endlini ensikeni. Yangizwa baba? Wakushiyela into eyimfihlo engakwenza uphathe umhlaba, uphathe inyanga, uphathe izangoma ngomoya.
5: Yeah.
4: Kodwa le nto ilahlekile. Le nto yagqitshwa endlini okwakushiswa kuyona impepho ngoba kungafuneki ifinyelele ezandleni zakho. Kwavuka umbango wayo lento yafihlwa nanamhlanje baba. Kodwa kunento engiyithandayo, uyangizwa baba? Njengoba uhleli kanje ngibona kunekhehla, uyangizwa baba, eliqhamuka ligaca izinto ongathi amaketanga kanje, uyangizwa baba? Leli khehla maliqhamuka liza nento angazi ngifike liyakufumba thisa bese liyaphenduka liyahamba lithi. Ngibona amagama athi lento noma bayifihla kodwa amandla uzoba nawo kusuka namhlanje. Amandla lento azovuka kuwe. Uyangizwa baba? Lento ngendlela ezovuka ngakhona baba, ngicela ungayibambi, ungayibambi baba, ngoba bayifihla kanti abazi ukuthi noma kwakuyinto ephathwayo kodwa yakhiwe ngomoya.
5: Yeah.
4: Ifikile baba kuwena.
5: Ifikile.
4: Hamba uyophilisa abantu. Hamba uyolusa abantu ngeqiniso baba. Hamba uyosebenzisa umoya.
5: Amen.
1: Cela wenze nje, shayela nansi inombolo njengamanje ubhuke i-consultation yakho la ngizohlala nawe khona one on one, sikhulumisane sibone ukuthi siqazulula kanjani le nkinga yakho esekhaya. Kanti labo abafuna i-private consultation imbukelo wami, ngicela bashayele le nombolo babhuke la ozonikwa usuku lwakho wedwa vo uzoxoxa nomprofethi uMagejageja. Lalela ke mbukelo wami, njalo ngolwesibili umprofethi usuke khona eMaritzburg e number 285 Kubeck Street la

0: lesiso phuthuma kanje nake ngoba ikhati esinazo mlaleli kuzoba khona lapho uBhotsotso engena khona lapho ezobe updater khona kodwa ke ngithanda ukuthi masinyane sidlulele lapha ku ukuku ukuku kwakunena ke khawela namhlanje ukuku bale Botswana njengoba bese Botswana lokho kwenza ukuthi ke simthathe ngendlela ehlukile izinto sami ke naso ke ziba ke nokuthi ke zingayithanda ukuthi zihambe ngalendlela engifisa ngayo nengifisa ukuthi kusheshe ngayo kanti ke ngifuna ukuthi siye kuyona le yanamhlanje ake sibone ukuthi kuyenzeka yini kuku awusondele sibone ukuthi ke siyakwazini ukuthi sicoshe ngalolo hlobo sikhona lesimo ke esizokwenza ukuthi ke ngingahambi ngalendlela engifisa ngayo nami kodwa ke akukho kungenzeki isandla somusa senza izinto zenzeke sibone ukuthi ke uma senza kanje kuyenzeka yini hey ay cha engathi ke ayakhambi ngalendlela nami engifisa ukuthi kusheshe engayo kodwa ke kuzokwenzeka
1: ngiyabingelela babukhambule ngiyabingelela kakhulu kumphathi steshi udadethu Thando ibhodi lonke lomsakazi uMgungundlovu abasakazi bonke nabo bonke abenzithi umsakazi uMgungundlovu FM uqhubeke usebenze uye phambili benalapho ngibala nezilomo abazali babantwana abalalelayo bona wonke nje umuntu olalela umsakazi uMgungundlovu FM ngibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu namhlanje bakuhambule ngibingelela ngithe kuba kujana kancane nasekhaya kodwa-ke ngokuthemba kwi-technology iyakwazi ukusifinyelelisa nala singakwazi khona ukufinyelela khona nala suwela imfula eminingi sawuhamba sawunqamula iy'ntaba ey'ningi kodwa i-technology iyasisiza ukuthi sikwazi ukufinyelela njengamanje ngila eButswana ezweni labeTswana eGaborone sihambe ngeministry sihambe ngeministry kaNkulunkulu ngike ngingene kungadithiza lokho silana nje sisuka khona nsukwana singalana sizosebenza umsebenzi kaNkulunkulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungabambezeli nje ngicela ukuthi-ke ngikhuleke baba wethu osezulwini baba wethu ongcwele isewe inkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu naphansi komhlaba, ezindaweni zonke, iso lakho libona konke, unokuqonda konke, unamandla onke, uNkulunkulu onothando, uyasinakekela, uyahlangabezana nezidingo zethu ngezikhathi zonke. Masikhala kuwe wena Nkosi uyasiphendula usisize. Athi uDavid athi ngakhala kuJehova ngangisencingweni, athi wangikhipha wangibeka endaweni ebanzi. Nathi ke Nkosi sinabo ubufakazi obuningi, umuntu ngamunye ngamunye lapho usikhiphe khona encingweni wasibeka endaweni ebanzi. Nakulona-ke lolu suku Nkosi siyakubonga. Nkosi siyakubonga usivusile kuwumusa ovela kuwe akusibona ukuhlakanipha nokwazi kwethu kungamandla avela kuwe Nkulunkulu othembekile sikunikeza udumo kwenkosi umsakazi uMgungundlovu FM nawo Nkosi ey'dingweni abanazo kukona konke Nkosi wena Nkosi ukhona uNkulunkulu onothando uyabathumela abantu abazoletha usizo nakuwona umsakazi uMgungundlovu bezosiza umphakathi bezosiza abantu bakho babe

0: le team yeyihamba noJesu babe u12 team yamadoda babe u12 babe kuhamba noJesu behabafube uJesu ebafundisa ngembuso waNkulu ngumbuso kaNkuluNkulu ebafundisa ngayo yonke intando kaNkuluNkulu ukuze nabo bahambe bayofundisa nabanye abantu. Siyathola ukuthi ngaleso sikhathi ke njoba ke siyathola ukuthi uJesu bese bakhuzileke nje kanjalo abaxwayisa. Indaba yethu ke bese siyayibheka laphayana, siyazi ke vele ukuthi veza imibuzo eyenza ukuthi umntwana akwazi ukuzibona uzwile yini na ukwazi ukumbona uyalandela yini. Uthi le ndaba isitshelani ngoJesu na? uJesu sesiyixoxela ukuthi uJesu wenzani. Ebesethi lokhu kuthini ngami nawe? Shuthi mina thisha naye umntwana ithini le ndaba eshiwo uJesu la ayivezayo uJesu la ngale ngalomfanekiso ngalesifundo salomntwana ngomntwana omncane. Bese ke ithi ngifundeni futhi ngizokwenzani. Uthi ke mfanele into umntwana into ayifundile akahambe naye ayokwenza isinyathelo esithile kube khona into ayenzayo. Bese ke emva kwaloko ke isivezele ukuthi ke khona izinto okufanele ayikhumbuleke futhi umntwana ezimbili kesisifundo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda abantwana nokuthi ngingakholwa uJesu njengeNkosi nomsindisi wami. Ukuthi kufanele umntwana akwazi ukufanele akholwe uJesu njengeNkosi nomsindisi wakhe. Bese kuthi ke laphayana ke sesigcineni ke sesizokhuluma noNkulunkulu. Siyathandaza ke laphana umntwana. Balekile ukuthi sithandaze amagama aphilile kubantwana ngoba suke bengakakwazi abazokusho. Ukuze noma ngabe bayasilingisa kodwa balingise amazwi aphilileyo. Bangalingisi into engafanelekayo. So umthandazo wethu ke lapho uthi uNkulunkulu othandekayo ngiyabonga ukuthi ngibalulekile kuwe futhi ngingaba ngumlandeli nomngani wakho. Ngisize ukuthi ngazi ukuthi ungenze ngendlela ehlukile. Ngibonise ukuthi ngingasebenzisa engiyikho ukuhonza nokubeka abanye kuqala. Ngincede ukuthi ngifunde iBhayibheli, ngincike kuwe nokulalela zonke izinsuku ngegama likaJesu. Amen. So ke le mkhuleko uyawusho uhole uhambe phambili nolayini othile abantwana abalandele njalo kanjalo kanjalo. So ke ene ngiyasimisa lapho isifundo sami. Ngiyanithanda abalaleli kodwa uNkulunkulu unithanda kakhulu ngaphezu kwawo wonke umuntu. Siyathemba ukuthi hayi konke kuzohamba kahle ne-Comrades Marathon nazo zonke izinto uzohamba kahle. Siyamthemba uNkulunkulu, siyamkholwa uNkulunkulu angigcine. Sekuhle nje nakuyona i-Youth Month. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uyinhlelo abazalwane nemiphakathi nje uyihlelile ngosuku lukaJune 16 ukuthi laphana sayi kokhumbula amagqubu nentukuthelo ukuthi kwenzekani. Kodwa siyakukhumbula kona ukuthi khona abantu abathwala icala, abathwala ubuhlungu bengoba benzela ukuthi lizwakale iphimbo labo ukuthi ayibo nathi khona la sicindezeleke khona. So thina okwethu ukuthi-ke asithathe amathuba aqhamukayo okufunda nawo kusithuthukisa ukuze sibe yisizwe esinekusasa elihle. Yiloko nje ngikushoyo kubantu abasha ukuthi kodwa ngaphandle kokukhonza uNkulunkulu kuningi esingesikwazi sesizenzele kona. Sinokuphila kwethu kuncike kuNkulunkulu. Ngiyabonga. Inamba engitholakala kuyo ithi 083-739-7486. 083-739-7486.
1: Ngiyabonga. Ehe, nathi siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ubekugugu ukakunene owakwa kunene kanti kukuke uyena osuke ecebisa othisha baka Sunday school, ecebisa futhi nalabo abasuke befundisa ezinkulisa kanti kuqhamuka kwi T40 ulapha ke eBotswana namhlanje ke

la simthatha khona ngakho njalo ukuthi hey ukhuthele esebenza yonke into ezokwenza ukuthi kukwazeke phela ukuba kuphuculeke indlela yokuthi o Sunday school sibenze njani. Kanti ke le mzuzu sikuyona namhlanje ngaphambi kokuthi kushaye ihora lesikhombisa imzuzu yokuba siqhumane noBotsotso Mahlaba esemgwaqweni njengoba ngishilo kathi ke uzobe sesi-updater ngokuthi kwenzakalani emgwaqweni. Isona sikhathi ke lesike sisibekile ukuthi ngaphambi kokuthi sithole izwi sibeke sesi xhumene naye ukuze sikwazi ukuba sithole ukuthi kwenzakalani ngaphambi kokuba siye ezwini. Kanti ke ngiyabona khona ukuthi ngenzeka ukuthi kube khona ke ukulibala. Uma kulibalekile impela kusho ukuthi seso update amalgamanqi ihora lesikhombisa ngoba angeke simise intshumayelo ngenxa yecomrades cha. So ithethela nje izwi esiphiwe lona namhlanje lonke nje ngoba lenje laphandle ukuphazamiseka uma kukuthi kungukuthi kule mzuzu asiqhumani naye kodwa ke siyaqonda ukuthi yabo nje kuba kuhanjwa kanje ngebhasi leli livulekile kumi kanje izikhathi sibuye ke sikabe sisakwazi ukuqonda kahle kahle kuyangijwayela ke lokhu ke ukuthi vele icomprehensive ivele igijinywa ngesonto bese ngithola ukuthi kwesinye isikhathi okunye ke ikhathi seyashayisana asahambile ngale ndlela kodwa ke kulungile thina asilungiselele ukubheka khona laphaya ez

sikhonga nje umfundisi okusela imizuzu emithathu ukuthi sibe naye emoyeni, kodwa futhi sibe sibheke la ngelinyiso ukuthi ke siyakwazini ukuba sixhumane naye ubhotsotso uMahlaba.

wanele siwakhokhele ama license ama TV esiwabukayo asikhokhele into enhle nje ukwenza njalo uma ungafuni ikhoka ungabike ne TV uNkulunkulu asibusise ngoba siyobe siyeba asifuni ukweba okunye futhi okuwukweba ilokuthi ngithi ngisebenza la ngisebenza khona khambe khambe kufika isikhathi la khona ngizizwa ngingafisi ukuya emsebenzini asikho isizathu kodwa ngizizwa nje ngingakhanuki ukuyasebenza angifuni ukuvukela ngoba mhlambe kumakhaza noma kunjani bese bahamba ahamba umuntu ayothenga incwadi kwadokotela doctor ngizele kuwe ngicela unginikeze incwadi ukuthi ke izinsuku ezintathu ngingayi vele emsebenzini usho ukuthi ngiyagula ngibanjwe isifuba esinjanjani hawu ngiyacela udokotela imali engaku nayo hayi nginayo dokotela wena bhala nje lencwadi uma senza njalo sobabili mina nodokotela singamasela siyeba seba iholo weba iholo ongalisebenzanga so kuNkulunkulu akukuhle lokho kuthi lolu uthembele ukuthi kunodokotela wakho nje okwenzela incwadi akubuze ukuthi ufuna izinto ezingaki ufuna izinhlanu bhale phansi bese unumnika imali wonakele lo dokotela nawe wonakele usesonweni lo dokotela nawe futhi usesonweni unecala lo dokotela nawe futhi unecala lokuqamba manga so akukuhle ukuthi uyibiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu kothola kanti uphila impilo enjalo ngicela sikuyeke mangabe sikwenza lokho asikuyeke mangabe ugula fanele ube ugula kwangempela hayi ngoba wena uthenge incwadi kudokotela futhi noma ugula kancane musha ke bese sowandisa izinsuku ngamabomu ngoba naku uthi ke udokotela incwadi yakhe iyahlonishwa emsebenzini akulunganga lo ngicela sidlule kule phuze lithi ungebi siye endabeni ye yokweba okuwumphumela noma ungikhiqiza wengqondo yomunye umuntu ngesingisi kuthiwa i-plagiarism kukhona abantu othatha indaba yomunye umuntu ayibhale ayenze ibhuku kube ngathi eyakhe kanti yomunye umuntu loko ukweba akulunganga ngoba omunye umuntu osebenzisa ingqondo yakhe wayakha le ndaba wayakha wena soyagijima ke manje soyoyishicilela kwangathi yakho kanti ayisiyo yakho noma iyagijima uyifaka emsakazweni ukuthi ube yidrama yasemsakazweni umdlalo wasemoyeni ube wazi kahle hle ukuthi indaba kayibani bani le awutholanga nemvume ukweba loko kumkhiqizo wengqondo yomunye umuntu abanye namafilimu futhi bayawenza ngaleyo ndlela le akufanele okay ngidluleke lapho ngifike endabeni yalaba abakhiqiza ama CDs omgokotelo bayawadayisa laphana emigwaqweni nasemarenk siyababona kaningi benza leyo nto leyo baze bagijinyiswe kuthole ukuthi abaculi abayitholi imali abayisebenzele ngoba kunalabo benza ama CDs omgokotelo benza nama movie omgokotelo umsebenzi obiza imali enkulu bawenze wona ubiza imali encane akulunganga nakho lokho ukwenza ama CDs anjalo ngoba kwenza ukuthi abanye abantu bagcine belahlekelwe imisebenzi la izweni lakithi Republic of South Africa ziningi itolo ezinkulu sasidayisa umculo sidayisa futhi nama movie esezavalwa ngenxa yokwanda kwalolu hlobo lobugebengu kubugebengu ngokubaphathi bezwe
kanti futhi kuyisono sokweba na

Siyabonga, siyabonga. Yabona ke lithinta abaningi. Angiqaleke ngithi lo besipha izwi namhlanje nje eliqondile lithethwi uPastor O. Heartstones oqhamuka ebandleni Invincible International Church. Kanti inamba tholakala ngayo ithi 071 9810348 071 9810348. Kanti

0: sontama ngesikhonza mina sikhonza nje ukuthi ngwini uphakeme udumo lungolo lakhe egange sokushiya inkosi amen
1: amen siyabonga kakhulu mngani wami wathandaza kahle cana imshayeli izandla eh angisiyakwazi ukucula okay uthisha wethu masiqeda ukucula nje uthisha wethu ke angazi ukuthi ubani abamkhethile okuyena uzosipha isifundo lapha emakhaya ngicela amabhayibheli abe seduze bangani bami emakhaya ngoba sizothola isifundo ke sijwayele ukuhamba nevesi ehe ngaphambi nje kwenzeke lokho ukuthi sha siphi ifundo ngicela nina bangani bami nibenicula ke

0: yena ke uClement umntakantuli ikhona uzokufunda ngicela konje abasha kuba yibona abasondela kakhulu ngoba ngifuna baphindi yebo sisake saba nayo phambilini le nkulumo kodwa ingekhethekile kakhulu kule nyanga noma yena ayengekhuluma ingale nyanga kodwa isifundo siphakathi sizokwenza ukuthi umuntu omusha kube khona aphilayo ngakho akufundayo ngakho nanoma ubani komunye nongamusha kodwa khona ukuthile uzokufunda kule inkulumo Clement kwamukela baba
1: ngebaba ngirela bonke abalaleli bomkhumbulo FM 107.6 ngo Clement ufana wakantuli insizwe zalwe khona la eMaritzburg isinathingi
0: ngiyajabulela lokho ukuthi we confirm lokho
1: yeah mzale nuthi GG
0: nuthi yebo siyabonga kakhulu baba namhlanje ngithanda ukuthi inkundla ngiyithatha ngiyibeke kuwena uzichaze ukwenza konke ongakwenza ngoba khona lo mphefumulo esithandayo ukuthi namhlanje ukube khona okuzuzayo ungawe
1: ngiyabonga kakhulu ngethuba uClement Fanantuli udume njengomuntu osephilene HIV iminyaka ngamashumi amabili nantathu 23 years njengamanje usengumbhali futhi aphinde abe ne-column yakhe ebhokweni uyafundisa abantu abadala abasebenza e-clinic aphinde enze inkulumo ekhuthazayo i-motivational speaking kodwa ke akuzange kube indlela elula kube indlela ehambe nezinto eningi kakhulu enzima kodwa lo ongakithi ungwezile wangisikelela wenza siqiniseko sokuthi ngiyadlula kulona lonke lolothunzi lokufa
0: yes
1: uma ngase ngithi nje ngiyaqala ngithi ngikhuluma ngempilo yami ngifunde esinathing LP ngadlula ngaya kampungose LP khona esinathing
0: sacishe sabonana
1: yebo emva kwalokho ngase ngiya emakholwa mengisemakholwa akwasho ukuthi ngalesikhathi kusuka udlameke awu nomuzi wasekhaya waphazamiseke impela silapha eGG umndeni ke wahamba wathuthela kwamaphumulo estays kwamaphumulo estays ngala ngaseSwayimani
0: oh yes
1: yebo sahlala khona la ngenza khona u ngafunda kudala kho standard 8
0: yebo
1: form 3
0: yebo
1: ngeza manje semikhuluma
0: ngo grade 10
1: ngawuqeda khona ngo 1991 ngawelela emambangalo emaqongqo awu udlamelwa ngiphinda futhi nakhona ngo March lasuka angizange ngisafunda ke wonke lo nyaka kuze kwathi ngo 1991 92 ngahamba ngaqedela u standard 9 no standard 10 grade 11 and 12 esiphatheli high school ePinetown lapha eClermont.
0: Oh yes.
1: Yep. Emva kwalokho ngibe sengibuya ka sengiza ekhaya futhi eMaritzburg la ngaqala khona iziqu zami eUniversity of Natal ngenza iziqu ze BA ilapho engathi nje istory sami kahlehle siqala khona ngoba ila engathi uNkulunkulu wayengithuma ukuthi hayi wena uzoqala la so ngaqala khona ke ngitheme ngizenze zeqo zami ngase ngithola ukuthi hayi bu waphela unyaka wokuqala ngathola amakhozi nemlenzana ngaqhubeka nowesibili ngithe sengithi hayi impela ngiyayigojela ke beku 1996 i-degree
0: yes
1: bekuphathi nonyaka bekuyitho lezi khathi bekuMay kahle hle le nyanga kaMay nje futhi bekuwusuku lwayizolo mhlaka 26 la ngabizwa khona la kulub street bathi awuze la wendoda ngibizwa ilaba engangithelekisa kubona igazi
0: yes
1: mingifika kubona bathi hayi ndoda ngebhadi ngesakwazi ukuthatha igazi lakho ngoba usunesandulela ngculaza i-HIV 1996 makusho lokho angizange ngithole kwalulekwa ekulesinto sokusekhulunywa ngepre ne post counseling angizange ngithole kwaluleka kusho ukuthi nabo ba assume nje ukuthi hayi cishe ube mhlambe indoda ezoyithatha nje kahle lezo ndaba kanti manje mina ngolwazi lwami ngangazukuthi nje iHIV into ebulalayo ikakhulukazi umabe uzokhumbula ngaleza khathi ukuba khona amabhodi amakhulu ayibhala ukuthi AIDS kills prevent HIV so ngathi ngiphuma lapho amehla egcwele inyembezi ngangicabanga nje abazali bami ababezophoxeka ngangicabanga umphakathi wami umndeni wami bonke engangibenzele phansi ikakhulukazi ngoba ngangibona ukuthi cishe ube mhlawumbe ngeke kuphele ngisho amasonto amathathu noma inyanga ezintathu ngiphila ngalezo khathi ngoba ngisho ama ARVs ayengakabi bikho so ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngathi ngafika euniversity ngathi ngiyaqala ngathi ngiyafunda hayi impela ayikwanzima inyembezi zayigobhoza nje ingalo nyaka ke la ngaqala khona ukuthi ke ngithi ake ngihambe ngothenga ugwayi mhlambe uzongisiza ngama ngawo uthenga ugwayi ngabhema ngakwehlela kodwa lento ile emqondweni ukuthi hayi wena ndoda uyagoduka wena kuphelile ngawe futhi ingaleso sikhathi kwakuyibomi impela ngangiqala nokuthi ngithenge ke ibhodlela lagologo ngayivalela endlini ngithi hayi impela hayi kuphelile ngami hayi ngiphuze mhlambe lento engizoyicabanga mhlambe ngizame ukufunda mhlambe kuze mhlambe ngithole lokho engitholayo efundweni ngitshela ukuthi ke ama-exam ayekhona ngoJune afika adlula angizange ngibhale inhlobonhlobo ngangile nto nje evalele endlini engafuni ukuhlangana nabantu ngoba ngangibona ukuthi hayi bo labantu impilo yabo isaqhubeka eyami iphelile sikuphi ke isidingo sokuthi mina ngihlangane nabo nje yebo
2: mlaleli usekhaya ke ngiyathanda ukuthi ke wena ube ingxenye kanye nathi kakhulu bese ke ukuthatha lokhu ukubheke ukuthi kuyapi njengoba ezoqhubeka ayicha

suka nini madodana 26 minutes after 9 xray hi yeah impilo mnandi uNkulunkulu yenze yaba mnandi iwe yabalula futhi kodwa hey ngenxa yokuthi nje siye sizithole si ngabantu abamonelanayo ababukelana phansi abazondanayo.

Yabona imizuzu ngamashumi abili nesishiyagalombili ngaphambi kohora leshumi sibhekeke lapho uTeacher Ntanzi baba Ntanzi ngithemba sendleleni baba lapha ngehora leshumi ozothatha bheke phambili kanti ke ayi cha uyiSunday le enhle kakhulu umhla ka 14 Sunday enkulu impela sibheka ke enkonzweni thina masiphuma la bese siphuma ke sibuye siyobheka lapha ukuthi khamba kanjani lapha emgoqweni ngoba ya la zebuya lapha emgoqweni zebuya ngempela akudlalwa mhlawumbe nje wangazi kodwa nje ekwazi ukuthi hayi ziyabuya mfana ziyabuya kulokhu abantu beyibambile ngayo yonke indlela ya angivele ngenze kanje mina ngifuna setshise yonke lento siyetshise setshise kanje kamnandi siyetshise so yetshisa niyalwazi kudapha uma sesithi siyetshisa thina kule ndlu kaKristu sike setshisa ngendlela efana nalesi.

0: Hayibo, awu, kwamnandi ukulalela umgungundlo FM. Eyo, ya le frequency iqhamukapi? Yona 107.6 FM ulalele one pele umgungundlo. Siba nini? Othi sidlule sokufaka futhi ebandleni lapha yena lama Methodist. Suka, asingene khona. Sione khona.
1: Mhm.
0: Bengifuna siye lapha yamina. Bengifuna siye lapha. Oh Nkosi yami, nesikhathi sim kanje mina bengifuna. Oh. Ayibo. Ayike ngixolisi. Ayikwala wona ke ama Methodist la. Ayongiphika athi cha. Hayi namhlanje, hayi namhlanje. Lokile asivele sambeke, sambe kanje ngalesiqi. So ihlalela kuwe baba imizuzu eshumi-nantathu kwehora lesumi. Hayi, sukume wonke umuntu, siyahamba phela manje, sukume wonke umuntu, sinyakaza sonke futhi, angikekho engifuna umshiya ngaphandle.

0: Hello, sawona.
1: Hi, Nasmend.
0: Yes, Phototo, njani?
1: Ngiphilile neza kuwena, Nasmend.
0: Hayi, siyaphila mfowethu. Hamba kanjani izinto lapho?
1: Asibonge kakhulu Nasmend kwakho umsakazo omkhulu abasana. Njengoba sakwile ukuthi ke iComrades Marathon ka-2026 singakutshela-ke ukuthi uhelde stay laphana-ke kubantu besifazane usahamba phambili njengoba kukuthi-ke useze wayidlula-ke nayo-ke i-polishot. Abaningi-ke bayazi uma ngabe ukhuluma nge-polishot usuke ukhuluma-ke ngomangoko uma ngabe usuka-ke laphana loyo mphakhi uma ngabe usuka-ke laphana-ke khona-ke e-ashgathini uyakhona-ke laphana phezulu-ke singasho-ke ukuthi-ke isemkhondeni. Mase siyakutshela-ke ukuthi-ke zintanganye-ke laphana-ke uma ngabe ubheka-ke kubantu besilisa okuwukuthi-ke esikhathini esinesingakanani ukhona ozoyishaya-ke intambo-ke. Singakutshela-ke ukuthi-ke kube kwaba umfana-ke laphana-ke obhutimono.

0: lethela
1: eh
0: ngibukisele la
1: angazi umuntu mina la
2: mase ngibanjwa inkonzi la mase ngibanjwa la manje
1: yeah so thekhaya ngisuka kanti bengiyapi mina
0: mase bangicweleza
1: eh
0: ngizothini mase bangicweleza
1: hawu uzugcweleze lapho nje ubuyofunani la
0: Masahla nje ebhasini, masahla nje ebhasini. Sasa isukumile, isondela kuthina, zithi ne uyaphi yapho, uyaphi yapho. Man,
1: ngizile ngimi. Uzothi uyaphi?
0: Angizile ngimi. Fona ngimi. Uma kwaze kuthiwa niyangithatha manje, u-R300 kubuyela emuva.
1: Eh, Nkosi yami ya.
0: Ethi, ngifakeni la.
1: Mhm.
0: Ah, basifake ebhasini, ufi.
1: Okay.
0: Siyabonga.
1: Sibonge ba.
0: Manje, sekwe yakho le ndaba, ngiyayibona.
1: Khaye kuthi nje babaye. Ngiyayithanda into ehlekile.
0: Into ehlekile?
1: Yes.
0: Okusho ukuthi ke
1: iyangihlekisa.
0: Iyahlekisa.
1: Ukuthi ubaba uhlophe njengoba uhlophe.
0: Cabanga.
1: Usenga nahleke egoli.
0: Ngingakwazi ngilahleke. Ngilixhumba ngiphume ngapha nangapha. Kodwa nje ngezo.
1: Namhlanje.
0: Nganye sicapha.
1: Ayo.
0: Nangenxa yokuthi umuntu uphezulu kunokuthi aqalaze uchofa ifoni.
1: Eh.
0: Awu kodini mayikubaleni. Nangomunye ekhuluma lana. Uthi uthi nayo engayiactivate. Ayibo. Kwase kushubile.
1: Ngiyayithanda le yokuactivate.
0: Yes, uactivate inkani.
1: Ayibo.
0: I know siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga babhlophe, siyabonceke inkosi yabonga kakhulu.
0: Inkosi bena nama ke ngobona uMandlela.
1: Ubutshele babuthi hayi ubukhona emsakazweni.
0: Hayi ngicabanga ukuthi fanele ngawuvulile indoda afanele ayithandazele emayime emsakazweni.
1: Ngiyayithanda leyo babhlophe ayithandazele. Ithandazele.
0: Phela manje khona iculo ethi amesoja in the army.
1: I'm trained for the war. I am a winner. Indaba ujahe lapho. Indaba ujahe ngulula.
0: Oh manje wayefuna ngidla amazambane one time. Manje ngithe ngivela ngidla ama chips. Ngivela ngidla ama chips.
1: Ekhayisho lengayisho lento ngingengawa haleli into engingayazi ama chips.
0: Haw.
1: Namhlanje
0: Awu,
1: baba, kukhona indawo la edolobheni namashibu zami nandi.
0: Awu Nkosi yami.
1: Uvuke nje.
0: Manje udlula ungaboni noma uhambele kude naye.
1: No, angithe ngihamba nomkhulu wakho.
0: Oh, umkhulu
1: wakho, umkhulu wakho umniki lokhozana into yokuthenga. Uyozithengela akuthanda yena.
0: Awu,
1: ngithini? Yini manje wabuya
0: la? Umkhulu yazizwa, uyalizwa acetshwa la.
1: Uthi wabuya nalokhu manje athi ungadlana ungahlakaniphile uzoyithini lonto
0: baba umkhulu wami ngicela iphendulele ngoba nangu saphila kakhulu unyelo sicela zoyiphendulela nanga amacala engena
1: impela
0: mina njengomzukulu ufanele ngimcelele manje ngithi awudlalo kwenzekeni
1: cha uyatha kadlali yena dlala isibongo
0: namanje
1: uzobuza into azoyikhuluma nje baba izophambana nalokho izophambana nalokho engikushoyo
0: engazi ukuthi ubhuti omdala ukukhala ngokuthi ukuthumile wena kwakuthuma amashibusi wena wabuya nokwakho
1: yebo
0: okuthanda wena
1: yebo
0: ngoba wena uyamgcwalisela ukuthi angayitholi lento ayifunayo adle lefuna wena
1: yebo baba
0: uthini kulokho
1: ngabidlo yena oqala nje babengakaphenduli wakwambona wena umuntu efasiqoke endlini
0: uyabona buka mkhulu buka mkhulu uyasibona sami
1: sla ngishuthele wona wakwambona umuntu ikhona into eyibona ehlakaniphile ke ezokukhulunywa umuntu ofasiqoke endlini
0: hawu Jesu
1: ikhona
0: ayi
1: ake sizwe baba
0: ake sizwe kwangena amaqala amaningi ngesikhathi esona angisazi ngiphebeza liphi ke
3: yazi kuyimanje ngibheke phezulu lenkosi inthi inkosi ayibe nami
0: phezulu
3: Inkosini
0: uhlala
3: ingcwele ezodwa
1: ofuna
3: ngiyathandaza manje
1: ofuna kubeka impela kubeka neculo kubeka
0: ofuna kuyabona
1: magazi thandazele ake indaba ngathandazeli afake thini uyayibona ke lento babhlophe
3: angizange ngisho ngiyathandaza ngiyasho nje
1: kodwa uyibona ifaka thini
0: manje athina macala akhe yawavuma noma yawaphika
1: impela

0: Ibona mina ngazothi ne kunezinto zokuphathwa azicela ngendlela ethile.
1: Oh,
2: abanye amazwi.
1: Ujabulumuntu.
0: Yakho.
1: Usho kahle ke sekuphuka.
0: Ngiyakusho kahle. Ngithande ukuphuma. Ngithande ukuphuma.
1: Ukhohle ubisho chaqalo.
0: Yabonaka.
1: Kanti ukhudleni
0: yabonaka. Usho kabi ke ngekhathi etshekile.
1: Balaleli sebahlakane ngami ke abandawonye. Uzalo. Papa
2: siyabonga kakhulu. Abane inkosi babasibonge kakhulu. Nansi ingoma esikhipha ngayo.

Yes, 107.6 FM balaleli bomsakazo umgungundlovu angithathi thuba lokubingelela nganeza kwethu yonke nje indawo la umsakazo umgungundlovu FM ufinyelela khona ngivumeleni ngithi sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani yeah angibingelele kubholi balapha ekhaya emgungundlovu emsakazweni ngithi Thando Mphathi Steshi siyabingelela kuwena siyabingelela kakhulu umama uSotobe abazukulu bonke baba uSotobe siyabingelela kakhulu yangihleka ke nosineya ngihleka mina hawu wahleka manje abesekhumbula ukuthi waba ne birthday ngathi ngifika nje kwacaca ukuthi hayi sekuvane kwa sekuvane nje yabona ke masekuvane nje ufika sekuthiwa awu awu kodwa mhlambe ubungasho ngani yabo into ecishe efana naleyo nje ukufika kucaca ukuthi ma abantu bemthanda umuntu uyafika nawe hayi hayi idikselo yabo sebheke phezulu nemphongolo sibheke phansi okusho ukuthi ngamanye amagama sekuphelile sanibonani nonke sanibonani sanibonani sanibonani balaleli bomgungundlovu sanibonani nganeza kwethu sanibonani ilomo zalapha ekhaya hey ilomo zalapha ekhaya uBJ mtakanondaba uthi uyanithanda kakhulu ngiyanithanda nje kakhulu ngiyanithanda bayangihleka ke bangihleka kuJolide kodwa ngiyamuzwa uJolide uyangihlebezela uthi ayi kona nondaba uqinisile ya ngiyazithanda ilomo ngithanda nje sesibizana ngala magama khona Nkosi yami amanye okulukhulu nokwabiza ugogo uyidwedwe ha into enjani into ngayithini kodwa uJolide abantu babize nje sengathi hayi yabona nje into enhle nje bababizana kuthiwa onzwa nezenkalankala hayibo osebexhawulile hawu kahleni bo hey ba ospaghetti angasazi mina kodwa nje kuba kuningi nje okukhulunywayo lapha elomeni noColin umfundisi wakhona cabanga nje umfundisi kuthiwe ubukwa ngeke ngitsasho ke mina ngoba sengazazi ukuthi hawu kamalini kodwa yabona ke kuvane kube kanjalo nje ugogo kaNkulu hawu hey madoda makati noshizi ibonthe cha kunzima kakhulu ozitho ze ha ah Nkosi yami usiphithiphithi hey umakhelwane ukuthiwa opuphi hey kulungileke bese kuba khona first lady hawu kahleni bobona ngoba benjani mhlawumbe ukuthola cisha amagama nje kulungileke ozitho hey kulungile siyabonga kakhulu nasabingelela nje inganeza kwethu siyabingelela kinina nonke sithi siyanithanda kakhulu babuhlophe usethandazile ngiyathanda nje futhi nami kafushane ngithi baba wethu ongcwele sekuyisebusuku siyakubonga nantu hlelo esingena kulo manje singena kuhlelo isibhedlela kade sibonga usuku sikhulekela ke inkosi ukuthi banathi kulolu hlelo bonke baba babuthakathaka emzimbeni nasenyameni sikhulekela ukuthi inkosi ubaphilise ngoba wena ungumphilisi akukho baba okukwahlulayo ingakho inkosi ntambama siza kuwe sizothi bayethe Jesu wethu bayethe inkosi enamandla siyabonga ukuthi usigcinile kuze kube manje qhubeka nathi ke baba usigcine kakhulu egameni lika Jesu Christ inkosi yethu amen yanibingelela nganeza kwethu ngibingelela obaba inceku befundisi bonke omama befundisi abavangeli obaba abavangeli abashumayeli omama abashumayeli libandla lonke likaNkuluNkulu abingelela kakhulu abaholi okuyibona abasiholayo emabandleni
ngiye ngisho ngenilanga ngithi mhlambe kwesinye isikhathi umuntu uyayabize abize mhlambe ngokwasebandleni lakhe kanti kwamanye amabandla kubizwa ngendlela futhi okubizwa ngayo kodwa futhi okube eqinisweni kusasho khona ukuthi mhlambe maku moderator i leader yebandla maku umengameli again i leader yebandla kwesinye isikhathi uthola ukuthi ibandla i leader yalo basebenzelwa naleli gama lokuthi umfundisi uyi leader akekho ngaphezu kwakhe yes ngiyilungisa lento ethi akekho ngaphezu kwakhe ukuthi abanye ba kwesinye isikhathi bayakuthanda ukuthi athi umuntu ibandla lami lento ngiye ngilungise ke yabona ngiye ngikholekithe angikorrect ngikholekithe yabona mina uBJ angikuzwa kahle uma umholi ezothi ibandla lami mina angimuzwa kahle kodwa ngiyezwa kahle uma ezothi ibandla likaNkuluNkulu yes nami ke ngiyavuma ngiyavuma vume ngesibindi athi ibandla likaNkuluNkulu ibandla likaSomandla ngoba uSomandla leli bandla la ekhona ubekwe uNkuluNkulu kuba amlusele lomhlambi amlusele lomhlambi ngoba yena uNkulunkulu ulindele lomhlambi ngelinye ilanga lomhlambi kufanele sizilande ngawo ukuthi sawuphatha kanjani lomhlambi uthumlaleli sawubona babuZondi amaZulu avumile ukuthi siphinde futhi sibe nawe angibonge kakhulu angibonge kakhulu ngivane nje ngithatha ngazo zozibili ngiyazithoba ngizizwa ngithobekile kakhulu uNkulunkulu angibusisele wena angigcinele wena egameni lika Jesu amen angibingeleleke nami laphayana ngithatha intambo kumfundisi omncinci yambona umfundisi omncinci laphaya iphofukazi umfundisi uwakadlala siyabonga kakhulu ngibe nenhlanhla yokuthi ngibone isihambeli ekade sihambele ishow yakhe siyabonga kakhulu bafowethu kade nikhona siyabonga kakhulu kanti ngaphambi kwamfundisi uNoluntu bekukhona ayasuka madoda insizwa yalenga kithi insizwa yangalenga kithi theke ikhuluma yathi hey yabona ke ngeke ungitshene ngonoshezi yathi ngazi kwamagaba ngazi hey wabala wabala umntaka vidima wabala wabala ngazo ngasho ngathi ay cha uyayazi impela lendawo ngoba wasinakwelide hawu ngisakhuluma ngokwelide ngakhumbule lapha ekhaya ukho nomfowethu lapha uMbongeni ekhaya kithi kunebandla ekuthiwa iSaint Andrews yabona ke Saint Andrews umkhulu loyo khuluma ngaye bathaba babethi uAndreas behlula nje ukuthi Andreas ayiwanda njalo sasilapha namagama belungu sanibonana ekhaya sanibonana nonke sanibonana sanibonana usezokhala kubathanathi athawu wadlula la kumina wasiya phezulu bathanathi ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela nje kakhulu ngibingelela indaba ezithakuzona zonke indawo la umsakazo wethu uMgungundlovu ufinyelela khona ngiyabingelela kakhulu imzuzu njengamanje ithini kusele imzuzu e9 ngaphambi kokuba kushaye ihora leshumi namhlanje nake sizoba nenkonzo esizoyiphathela umuntu omusha ngithi nini nishilo nathi inyanga yabantu abasha inyanga yentsha soke nathi sithake sambesane nesikhathi sibheke intsha sibone ukuthi kuyenzeka yini nomuntu omusha akholwe kuyenzeka yini nomuntu omusha asizakale na 107.6 FM
uPJ mtaka nondaba. Yes. Yabona ke njengamanje uthi ne umlaleli babu Zondi siyabonga ukuchaza nebandla ukuthi akusilo elethu elikaNkuluNkulu thina singabelusi nje bebandla Nkosi yami uma uthi ibandla elakho uma ufaka kuzoba mawufake kuzoba elikabani ay ngiyakuzwa mina nondaba omkhulu baba inqanawe lena eKhetho Ridge now suka madoda kwaXimba from Pastor AB Mtaka Ndlovu uthi ngizwe kudlula Nkosi yami baba madlala lapho uphi manje lo baba lo hayi kathi ekhona la usaphithizela ke la yaphithizela bonye thatha amaphepha ebeka amaphepha thatha amapini uyahlikihla belahla lapha ipini amfundisi Pastor P kachena umkhulu uphile nje niphile nonke lapho kwaXimba siyanthanda kakhulu sikhona la eMgungundlovu ngo 10 mayizinto zami sihamba kahle uzofika umfundisi nekholwa yeah uzofika kodwa ake ngakafiki ake ngimlinde ngengoma le ngoma le

0: engakakhulumi.
1: Sibonge nje kakhulu ukuqala ithuba mfundisi uZondi silitholayo. Kuhle uma wenzelwe into ubonge.
0: Yes.
1: Siyibandla nje lase Elohim Assembly ebuholini babantu abasha nasegameni lomfundisi wethu umfundisi Mahlaba. Siyabonga kakhulu ithuba enisiphalo nemsakazweni. Inkosi uMusa inibusise, inigcine, inilonde, ukhulise lo msakazo, na especially njengoba incike kakhulu ekushumayeleni izwi likaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu baba Zondi. Inkosi uMusa isigcinele nina. Amen.
0: Asibonge kakhulu, asibonge kakhulu mtakangwane. Khona iculo ethi ne angeke siyeke. Ya, angeke siyeke ngwane. Angeke siyeke. Nina ningane zethu zokuqala emsakazweni. Ku ningasangeni nina ngoba nabanye abazongena. So nje ingane yami ngifisa ukubonga kakhulu. Yabona ubaba Mahlaba wahamba khona into esasikhuluma naye eyokuthi sizoshumayela bevuma bengavumi.
1: Amen.
0: Uma esehambile ubaba ngisele nento ethi ngizawushumayela bevuma bengavumi. Ngize ngithi mangisikhulumela nami ngedwa nginlanga ngithi sebekhona bangale basilindile. Ngize ngithi ay nami ngitibuli ukuthi ma igama libizwa bese ngilongibamba idindi siphunyuka ngingasukuthi.
1: Yeah.
0: Kanti bengisebenzela kuphi? Abaya bagaba siyabonga kakhulu ngwane, siyabonga kakhulu babo wami, siyabonga. Nisibongela kakhulu naku sisi. Nisibongele nje kakhulu. Naku Thapelo Dineho nisibongele kakhulu. Siyabonga. Sokuthanda ngawo. Mama Khosi ungathini?
2: Ngiyanibingelela
0: sukhuluma lapho wena. Sukhuluma la ngekho khona lelo khosi. Ya khosi.
2: Ngiyanibingelela bangcwele ebusuku egameni likaJesu.
0: Amen.
2: Nje ngiyazithoba kakhulu.
0: Yes.
2: KuNkulunkulu. Ngiyakubingelela baba Zondi egameni likaJesu.
0: Ngiyathobeka.
2: Angazi ukuthi ngizothini kodwa nje ngiyathanda nje ukusho ukuthi uJesu sayinkosi, uJesu sabusa.
0: Yes.
2: Nasebusuku. Hayi nami baba Zondi ngisho njalo ukuthi angeke sayiyeka lenkosi. Angeke sasuka kuye ngoba amazwi okuphila afunyaniswa kuye. Nasebusuku simile sithi uJesu yinkosi, uJesu uyabusa. Amen.
0: Amen. Ah, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Yolanda.
2: Yeah.
0: Ngani ngifisa ukuthi siyabonga kwena.
2: Nami
0: ngibonga, siyabonga kakhulu.
2: Nami ngibonga ithuba.
0: Yeah, siyabonga kakhulu. Mhlambe khona okunye ongathanda ukusho? Ngaphandle kokubonga ithuba. Sale sobulisa nasebandleni bulise angazi mina.
2: Oh bengithanda ukubingelela nje ekhaya bengilalele. Bengivumelile ukuthi ngikwazi kufika lana, ngibingelele ne Elohim yonke. Abazalani bam. Amen.
0: Uzobuya nini ke uze emsakazweni?
2: Makuvele ithuba.
0: Makuvele ithuba. Ay ngishilo kathi hayi. Kungwane hayi ithuba. Hayi Elohim, hayi mangisekhona. Mangisekhona nje hayi thuba lohlala livulekile. Siyabonga kakhulu ngani yami. Nkulunkulu asigcinele wena kakhulu. Usesikoleni awusungu?
2: Ngisesikoleni ngiyafunda.
0: Ulapha khona?
2: ITheshiyari Thekwini.
0: Hawu ITheshiyari inakam.
2: ETheshiyari TVET.
0: Oh, Thekwini TVET lezi nakunani leli gama. TVET. Siyabonga sengathi umkhulu unyako singa.
2: Abingisqala
0: kulubula sicinile.

0: Mina siyamkholwa nje uNkulunkulu uzokugcina uzophasa uzophasa masuphasile ubuye uzoshumela khona futhi la ekhaya. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Angazi ukuthi ngenze njani ingwane ngokwami sigqibezile. Kodwa ngicela ukudlala ingoma. Sidlala ingoma noma khona mhlawumbe ufuna ukukhonza angazi. Kabe nje nabantwana ukuthi sesiqedile njani njani. Yeah, cause
1: Ngiyabingelela baba PJ.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yebo. Sibonga kakhulu ithuba esilitholile. Sibonge nabazalwane besasilalela emakhaya, Nkosi yami. Besihlabisa ulawula impela ukuthi
0: Nkosi
1: lesikhathi
0: yami, yes.
1: bavula amareda abazalwane basilalele nasemakhaya,
0: 107.6 FM.
1: basilalele. Siyabonga nje, siyabakhonzela bonke, ngeke sibabalule nga-one ngoba khona sizomkhohlwa besephatheka kabi. Bonke nje abazalwane bethu siyabathanda, abantwana bakaNkulunkulu abalalela lo msakazo, iNkosi nje yabathanda. Amen.
0: Amen. Ya, siyabonga kakhulu. Ngizodlala ingoma bese ngikhuluma nani off. Le ngoma le ngizoyidlala manje, ingoma esasiyidlala noBaba Mahlaba. Sasithi mase sesidlala le ngoma, hayi ngiyakutshena wena, la ngaphakathi kwakwenzeka ezinye izinto. Ya, nasi same phezu kwayo, sisho lokho esikushoyo, same phezu kwayo, sithi nyalo.

Ya bafuni ukulinda. Mhm. Bavane bathi nje ya nyalo. Manje bathi nje nyalo. Hayi ke bese ubona ukuthi hayi mabethi nyalo usho ngempela ngempela ke ngeke. Ngeke bese njani? Ngeke babekezele. Ngeke babekezele. Baleli bomsakazi omgundluvu asibonge ke. Kakhulu lapha ya Nkosi. Izwi lenkosi kumntwana uYolanda Nyembe. Siyabonga sisi, siyabonga kakhulu, siyabonga mama umfundisi ongudade wethu. Siyabonga nje kakhulu ibandla lonke. Siyabonga kakhulu, siyabingelela siwumgungundlovu. Sibonga kumfowethu uNgwane nomama uNgwane kade befikile la emsakazweni inyanga uJuni kuyila bethi abantu abakhuluma kahle bathi inyanga eyethu siyintsha nathi ke sithi ke kulungile uma kunjalo. Siyabonga kakhulu ke ngizobe sinikunikezela ke inamba kababa uNgwane ngizokunikezela uma kuukuthi uyafisa ukuya la ekhona. Ngizakunikeza inamba. Ya, ngizakunikezela inamba. Kodwa njengamanje ngivumele ngithi ukuthi kancinci. Ngithi nje kancinci kwezonto kazini ndofuna ukuyisho kancinci. Ake ngivule la kuqala. Uthi umlaleli la. Wow. Wenondaba, hawu abakithi ekhaya labo bazalwane ngaze ngajabula. Yo. Gos. Yeah, Ngwane akobe winiyezwa bafowethu uthi umlaleli, nondaba abakithi ekhaya labo bazalwane uthi ngaze ngajabula. Yo. Gos, ngisiyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Kukhona engicabangayo ukuthi ngizokwenza, kodwa ke ngizokwenza kokubili. uzothi yakhuluma, uyayilungisa. Uyayilungisa. Indaba ngithi nami ngiyayilungisa ngapha. Ngibona uKholeni esukume ehlala. Manje angazi uKholeni ukuthi usesukume ehlale nje kwenze njani. Nkosi yami, lungile bhuti, sukuma uhlale wenze njalo konke lokho. Wevusi mtakagasa la ukhona bhuti. Excuse me, ngiyakholwa uyaphila. Niphile nje ekhaya. Ma umuntu ebuza uthi hawu nasiniphila kangaka, uthi uthe uBJ siphile nje. Yes.

0. Kanti inamba kamfowethu uNgwane yona ithi 078 ilabakadebela 078-001-4389 078-001-4389 Ya, mabesebe nchena kukuti iti nchela ilocation yazi location hey nchela ilocation besebe fani mjibe nitumelela noma banhlanga beze lapho nikona nieni ufika ke Elohim siyabonga kakhulu ya yabona ke sibonga nje ukukhonzwa ngizwi ilokho kakhulu ilokho nje kakhulu siyabonga siyabona i-drive kahleke senekhaya bekumnandi sijabulile alright ake ngibheke ke njengamanje nemizuzu laphayana ingamashumi amane nemizuzu emhlanu ngaphambi kokuba ke hey eshayele ngemuva ngokuba eshayele u-10 ithini lento nondaba balamagamakho balamagamakho usuzohamba yabona ke ingoma ethi iqeda ukudlala khona manje ingoma hawo yini ingoma laphana ekade idlala ngizobe sengikutshela khona manje kodwa ke njengamanje nahlambe ake ngikunikeze le ngoma le

Kwalana. Eh, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Eh, yabona njengamanje nanje imizuzu ngamashumi amabili nemizuzu emibili lishayeleke ihora leshumi nomuvo ebusuku. Yabona ke uzothi omunye awunondaba awu ngiyacela ngithi mina ucelani. Ayike yabazi uzoyithokozela le ngoma ngithe ngimcelile ngathi Colin akabambu line buti kunocingo lwakho olungapha ake ngidlale le ngoma uzothoma unye hey yeah ngiyamdlalela hayi ngoba ngidlalela yena kodwa ngidlalela ithina sonke ngiyamazi naye ukuthi uyayithanda nawe lapha ekhaya ngiyakholwa mhlambe

Angosi, yes. Ay, ngala. Ay po. Hawu. Sekukhanya abanye asebecula ngapha ngemva kwami. Ngithi mina, hey, angeke ungafa. Ngishilo ngathi nekuzonyakaza umgungundlovu wonke. Labona njengamanje la bayakhala abazalwane, uyakhala umgungundlovu. Bathi kodwa nondaba, what are you doing to us? Ngithi mina, ngenzeni? Ah, Nkosi, kulungile. Yabona, nangumlaleli la. Ehe, uthi. Ayibo. Amakata afunakala ekhaya. Ehe, alright. Yabona, ngimanje ngivula lo mlaleli la. Usikhalela ngokwakhe. Nangi umunye lapha, ya. Uthi uyizolo esabeka. Nkosi, kulungile. Yeah. Kuzukuse kwakhala abantu le kude emaqonqo. Bakhala impela, bakhala bathawa, kodwa BJ. Bakhala ngisho uNonhlanhla. UNonhlanhla ukhalisa ukuthi manje ngiyaphuma, ngiyahamba. Kuzokungena abanye abathi akadlali. Akadlali yena, sibonge sidlalayo. Ngithi mina hayi, kulungile. Kanti ukhona noNhlanhla umntakamloyi, uzothi ingane kamama. Uthi ingane kamama, Nkosi, bese uvane ubonthaye sekuyalunga-ke. Maye Nhlanhla sethi ingane kamama, ehe, ya, ngibonile, ubani loyo ngithi ngibonile kuyena. Uthawu kodwa nondaba sibonga, unondaba omkhulu. UnguThixo onenyaniso, unguThixo. Ngamanye amagama uyabona-ke ukuthi le nto engiyishoyo akusuki nje. Akusuki. Khala ngisho ogajeni. Nkosi. Khumbula okunye. Nondaba la ukhona mfowethu, uphile kakhulu. Uphile. Niphile lapha ekhaya. Niphile nje. Mem, niphile nje. Ufuna ukusho njalo. Baba Nkomo. Uzothi Baba Nkomo. Ha, ngeke phela nondaba. Edobhono kanyile. Yabona-ke laphayana-ke nomntaka. Ukhona omunye ubhuti laphayana. Kuthosicela umntaka makhathini hamba noThulani phakathi. Hey. No BJ ubizo wami. Ya noLindiwe. Yabona le nto. Bakhona nje baningi. Nganeza kwethu kodwa ke siwumgungudlo of FM sithi bonke abagulayo mabaphile. Bonke abagulayo mabaphile. Baba wethu ongcwele, ngiletha kuwe Nkosi bonke abagulayo. Abanye bagulele emakhaya, abanye bagulele esibhedlela ngokwehlukana kwazo. Abanye baba basezindaweni lapho beyofuna khona usizo. Sesiyakhuleka Nkosi. Singumgungundlo of FM. Siyakhuleka. Nanka nama intercessor baba yakhuleka. Nazi inceku zenkosi.

babushilo wathi inkosi esicelayo uyakusenzela baba sicela ukuphila nje sicela ukuphila inkosi abanye baba basebenzi ivule inkosi imsebenzi baba ivule inkosi ivule abanye ngiyakhuleka badlalisa izandla baba wethoncwele kube khona ukuphuma ezandleni bakwazi baba ukuphilisa imizi yabo siye sibuke inkosi abanye banamaziko abawakhile eduze kwemigwaqo baba ilapho bephila khona siyabonga baba siyabonga benzele umusa inkosi abantwana bakho siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu abafundayo abafundi Nkosi abanye sebeqalile ukubhala baba wethongcwele baphakathi nako ukubhala ihalf yearly examination baba sesiyabakhulekela abantwana bethu abazukulu bethu uthi kulesi sikhathi ngenelela wena simakade ngenelela sibabonile abanye begreda baba wethongcwele siyabonga sithi udumo olwakho udumo Nkosi siluletha kuwe abanye benzile ama interviews baba wethongcwele sithi ngenelela ngegama lika Jesu bayithole inkosi imsebenzi leyo nkosi abayi applyele baba siyakhuleka nkosi siyakhuleka thixo wethu siyakhuleka baba siyakhuleka egameni lika Jesu senze lomusa wenze igama lakho manje naphakade amen sabonga kakhulu uthi umlaleli sibonge le ndaba omkhulu unguThixo wenyaniso owesengifundile uthi ngokukhulu ukuzithoba kunalengoma wonokaluqa kunalengoma kaqiniso untsele ethi kuyezwela sizoyibheka ke sibone ukuthi sinayo ixesha nokho selithanda ukuthi lenze kanjalo sizobheka sibone ukuthi siyayithola yini kodwa ke ma unginike ukhulume kimi into kusenesikhathi ikhona hayi yasukuma impela ngime ngenyawo zombili ngibheke ngizoyibheka ingoma yakho ya ngizoyibheka bese siyabona ukuthi ikhona yini uthumlaleli la okay inkosi yami singasuka siyephi kodwa nondaba singasuka kephi ma singasuka kuye ngoba amazi ukuphila akuwe uthi siyabonga baba unokaluqa siyabonga kakhulu nondaba omkhulu siyabonga nami ke ngiyabonga ngiyabonga kakhulu ake ngenze nje nami izinto zami ngibona ukuthi ayikho into engaphuma uthi kezwela Nkosi kezwela kezwela kezwela nondaba kuye kuyezwela ake ngenze nje na ke ngibheka kuyezwela

Ya, sambang njalo nje, Midnight Blues, ya, ngishilo ngathi ke asijahe lutho, mangabe kumsombuluko sike singajahe ndawo, kuphela nje kukuthi ke abantu

bavuka ekuseni abalungiseli baye emsebenzini ayina nje igazi ayine nomgungundlovu FM kuhle nayo hlelo nokholeni kwamadlala kanti ke siyavota njengamanje ukuthi ke iyiphi ingoma othi ke wena ikuthathe yakubeka uyangena ke la uAyanda Mabuza uthi ke naye uhamba nengoma enombolo 2 liyangoma ka TP futhi uTP nje manje unamavoti amabili Sabona uthi kuzokwenzeka kanjani kodwa nje manje uTP usahamba yedwa akabangi namuntu akabangi na artist ngiqenqelesa nje yedwa lapha uTP love TKO